madingan ka aril ng ngigil pa araw ang kulerin kulorol bulbil aril ng ngigil chawa lagal milong yun chawa lagal min chamo kamar chirir kwan niya liya nagal pandurida mo yan mo